chefo she eri hia me o ma me da adidi bia a e hongura e ye from jami ko ensu a e hun ejo ho odujo me kra odime fa akwantre ne so ni din ti sempo menam owo su ka bi bonu mu a min sro boni biara ifise uni mena ewo ho papa ni opoma na echichire me wre otume puno ewo matamfo enim ude engo efo mitrim mikruwa ye mabuso ampara ye ni adoye enko ena ibidi mechi minkwa nenyina na metsina erwadi fieta.

Eti Ghana fua mabeni na bedi enyumwei ena emamu akwaba. Awa bateni eniti na mibonsa amachi dede na na amachi dede. Ba eso meki shose unko wechi watase. Bibisi diya ane soko e soko. Ba bibi ensi yei na uba brediye. Eni kwa soko wechi forward ever backwards never.